ya dibite buru fiza ai na bu mamu gamma mu don fa ka mandul ko na gamma mu don fa ka mandul bi e gaba gene fali e bu ma yo dabi ka don ya azamo dina phenomene naturel ko golo phenomene akoyi e boaze u julo fa ma sanye doni e gene julai yo se ka mamanin man murga yi to ko na sudu don di tagge ki bi gaba ma de no bi na sudu don di de kine Gona te teyomo teyomo senator mo tele tele suwo president bora damari na Harun Kabadi agoye kalfa pilaye kogolo fiya finiza senator damari na jimta bai lapia na jita do fifi afaye won gamo don fa kayama din mandulu won amu minister mamo de bokal zani te kine en boyin yare kine wada amu de don de den zama mo sare na gabane ko ma do afa dakato bo ma don nanumiya ala do don don le kwal yalan fali ma hin le kwal yalan fali ma yi ko da zungra da yal bu ma ga so ga gba do zo na fali bu fi na dambe zanye go vala ma bu ma ka ka yon se ka bu ma zanye bu gba do lu e u bo na fali ya be so ya ba lan ta don ga yeto bu ma ma do ma ziza zara hon na fiya e ma fira ministre ma de bo jamsu akoye da madina Dr. Abdulmajid Abdrahim akolante su kanaza nara yo don le te mulka su ga yemamo dongi na fali o don vaccination na bo chef vaccination ma menizit konata bo chama mo su salon ko goroza ya tom lege pelion afika za mo su fi fu dran tom lege peli za furba adona tomoto ama tom image peli ve so fana ga punfa pilba bu maro afika fana mo zama kane ya laye mun buaye minister don tan zara un ka so ga fa buaye ka so in yegini ya ba shi ga dane ka ga ma fa pilata su far bo na bo shama din palu dismata ko gol raso de don de ka so ga de fama ka so ga ba zunu e pa zan ma pilne bu maro la fire fi arga kita so tare da bu fo bangir ki ti ba fa ya ba ma mo de doni fara bu arga ki so na bo ma fado guwa mata fu ba kara ga don bazan ma pili fara buata ta ba zan mo din zan sara bilan ka so ga je bo ma pila lanta ta re bo ba ru sur ki de tre dan ka yin guwa lama ka juli ka bo ma ara ma don gi na bo vaccination cham cham yi no ta ki na bo pa le dis malan a yin ta yo ma yi fato guwa bo zama mo de bo na bo yin bo na bo yeb cham cham ma guvalama mo ya kama so don gona tabo guvalama akana faga sai na fali ka so ga tabo po minister cham cham gol zaban funa ma bu minister ma de bo affaire étranger ko gol ma zo ma ban rubuwa wa are ya zama ona fa ta fara buwa ya tare ki bo na zabai mana ma mo gba juli zama din zan sar partner mamu ngida fana na so ga don yamnu ko gol zo tele po ya po to yama li wala to hotel mali ma din radisson blue kaso ga jebo kaso ga tabo na bo cham cham mamu ga don minute di onap na tabo onap are zama mo ga nyala kana so do don di de bu mamu ya ban yebe wala ya don yebe ana donor do don na ayer ni yala no kaso ga don ni gurzaron tagraki ka fa buaye ya ba tintusu secretary general ma minister ma de bo zaga tayebe akoye je bin tayaye da ma dina baba lai akoye gen faliaye yo president ma parti ma dina RNDT le réveil akoye pa da ma dina pa yempa daka albert don kalfa ka ma dina do baba logon oriental doze kabagun kajo zai militant rikini militant mama ka fa kan ga ha na boye bo ma aramo don tugge ki ji cin ga so ga la soki yo militant bo gare dane wala yauta shigar ga bo dane aso kaje so su ya zarawo na bo ma mo so ga don bazan ma pili ka militant mama ka ba ga sanya yo ka mo so ta ye bo a shigane do kalta don ya ba fa ka ma din do ba yo ma yaza abilan farki a zaga toki ba mamu programa jula akoyun yo ana kabo fa zanin mai zata jabsu na bunwasu ko gozan mata jabsu na bunwasu zama mu kalbo na boya baye ta fira la kwalan dalan kalbo diga bi wala fira la kwalan yaza bita
kogul zama makafa ka bar el gazal zarawo tere ki yiba delegation delegue general ma gouvernement ma do yaba province ma bar el gazal di zama mo te ki gam bo yabaye mama te ki gimun bo yewna bo san sama wo dan karafa wala la so do don di li ya e kara je bo u ka zan ma tin tinun ka bo ma gamma ki mu uwan ka amma ka yaban ban falin tawai zarawo tare ki mun bo e da ka tasu yo e besirman ya zabo ne yo mi to za ya dan ka fil ka mi so mi kroi zaman za ma sa mi ne pibu julin bonu no mi ya ka bi si so bi la pi ya e bo don so ko yo Zayan de mat in wasalindari, pa de goji dajib ni pafin, na zayan pa wul de mat in a san wul ba ndari, na malafaka bangor, a farata don soko pili, in yi zazumi zabay, zamama teleba tiri dan. Zazumama kafakin jamena, ma bangore fianga, balani, torok, gamba, makure, ruang, ma bashakre, na yilub dan, rata don soko gayi buna buna dan, notre yeug ba joli notre jean bon bo gab dama dina isawul bandari de wona zaniya ma fi joint si ordinaire gwanja magwata tel yiata ko boyin wo soko yin wo ar don za dan kal dan ar te don soko yin zama mo de don yeu paul l'hopital ma bongor kal dan wo dama dina docteur velen na et Maria Sou, yo surveillant ma l'hôpital ma Bongor, dama dina Ganga Madi, dama dina Abakar Mahamad Tahir, le don soko yo dama dina Domla Juna Djupna, dama dina Mamadou Abdraman, te kina Walbouli Kemba, ala dan fakama dina Bongor. Ala ta don soko ye zama mo do ye po le betalma bongon li ya dan e gbolon dan e bono bono dan na to mo gbara ju pe e na fali chem chem masim iye wi maso e iye o e kalbita ka wi so do ya balanga pilta te kina e zama mo e za jik po hul ma mo faka bongon te di dan yo e maso yin debi ban fana ye te di ama yo gali gali so masimo iya wi maso bu fatabu jobi langa kapilta so dama dina wasale ndari tafaneo afaje gebuto hul jage kan hul faka balani jambe ko je so giambe ya ka tinshin fatanini jimos anan jama gwata tribuno ma fin juin si wadinar gwana jama gwata triya yan dama dina wasale ndari po faka tukura na ka din lise Saint Xavier yo me ka ban pia ba ki za yang da ma din wa sale ndari pa de goji da ja bin ba fin yo ta ki na za yang pa hul Saint Wul bandari la ma fa pa bangora fa ta don soko yin za zo mi za dan zama ma gbara ju gbara na tore za bun bo hul da ma din Saint Wul bandari yo ma de wul fa kan jamena so mge chi fa ka ma din balani ko soko yin won da ta don za dan kal dan zama mo ka jamena zama mo ka bongor ala don soko yin za ki ma mo ka fa ka fiangata zama mo fa ka balani wo zama toroke zama gamba ma kire ron ma ba shagre na ye lubi ala ta don soko yin bono bono na to ye gba jul na gab mana janu na bohul dama dina Saint Wul bandari de wulna zane ye ma fi juin si ordinaire gonja ma gwata triya ta fakan jamena soka bota triza dan a kasai kuma mara tilinya amma soka bota tilin yi tidi dan kal dan ya zama mu do yafi l'hopital ma bongor wul docteur da ma dina wene welekna e Maria Sou yo surveillant ma l'hopital da ma dina ganga madi de mamo doyap laboratoire chef de service de madin Abakar Mahamad Tahir to don soko de madin Domla Djupna don soko ye de madin Mamadou Abdraman na Walbouli Kemba ala danza bongore masimo iyawi maso boto bo fajobi ga kapili
masimo gba ju bilanga ka pilka so donu mrza kita so ta fara na yon fara ka cinshin fatanini fa yan dama dina wasale ndari afaka tukura yan anaka din lycée saint xavier masin debi ba fana yin ta diya mayiwo gali gali kabin teknika.

kiri de benige masan non kafi kan de devant tout ce que tam nige hum fun masan non kafi sa kes kalma mongona a kenan fara mongo e doktor nige hum radio ne de devant tigi a de devant tungolo kata me buba moli di jeft vala mo kan nige masan sa mongo non kafi de devant tigi a kan de devant to kata sa salmat le kan gukuni wanga a kan gum de be kan si kola badu bernard kan nige sa masan sa kes kal am timana de devant tigi a nige sa beche na kan nige ngolo sa nye asigasa yigandin goni kan de devant to kata me proser isa lauge kan me mas kita launi fi masan sa kal ma abeche na le bogal makas gal grun non kafi en de devant to kata me president tribunal ka me malam su eten wanga ka ni ki segen non kaf ki de be ni ki solo fu don bon ra sa galen de nga sa farangol fi jamen tane se de mtr masana tina robert kan de be lum bada boto ki de be ni ki masan non kafi ka yan jop de kay barno bas ku juna porto ki jafte fala mo fay ni ki masan non kaf ki de be ka en mamad kasara rang nol diglo mara

kigiɗeɓe masana kay nigisa kaysgal farcena yan marguiɗi sasiya ba awa kayde ɗon tuɗdame ousmane youmani guey kay hiɗi calamta kadija kadi sou kay nigisegen non kaf sasiya bana kayan wigiɗi masiya ba kadi goni deɗɗo fan tiguiya kayen sa miskinena saddial golanga gisa fecce non kafi kay sa farcena kiren disrobatnala deɗɗo fan tiguiya te dan toba dam sa dele bana kayen soupere tame pagoyde guinede kayen jaftu guinede sahluf don e gulmon bas non kafi kigiɗeɓe nigisa kaysgal kal hen non kafi kayen sa gon banjan markiɗi kayen kallogal ko jiya labara fi nakatne jamgo kay ɗom gaymi jean koudioub magudana delen coctigen gaymi mamadou kasara gom yom lam fet kaymi gun kago te dandi nigi man delenala mi jok labarom de vivetken nano ceɓno mool goron fi lo vinde somasa nigi joy kigiɗeɓe lom barbalam kaya lam fulay bor maka foka igisa yordango lam folgui tengirda sakays fu don bon ray tena fi samgan malaw yunga talam na kay sulsu dersu jaftu fi dersu non kaf lam folgui tengirda mamadou kasara kantolom goyo.

kwata da yadda kuma nan ne ba ile tarna kan haram sai hayi take araka ga lubi ga araka murum ko kala kuro mun ne araka manya tar la fele dum ko mun kala kuro ni sun ba kala kuro abana sun je lumna ta na ro yan ku juk mun aka na ga kiri ga wai ibrahim mu mu mun na dia ko ndo kabin tegni na ta mun ka sare mo tan bar mun sun je huma mu tara la technicien ichan ga mahmud kasara ga ingo ce ga mo da yadda kuma nan ne ile ba sakan yite mindi ajali tarna sakan yite mindi ga kalkal murum kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

mandagari logon la mandagari barel gazala smesman li sun dahni ngara yam dum datra ze fitazia ni ki gouverneur mi ha akona ta wani ya jeuna ki kijuna ze hani dana man balini nan na gai ba buma manda kwan sun datin tew ataboze ichivirike ti abon katani adabida wanda dati abon katani a dabidi wanda hani minister na maiman ga ngara yamma dana ni kyalis maisumana ya kai hum taya hani duk sai mai naki telefon a zana cha ordinator alis maisumana hitazi ka zana cha wan minister mu ka zana sai mai liki shuwa mahamad awani yamhinni kiri kiri dari wala min baga bangol ngara yam dal mama tamin din dan maiman che mukai kali kolon dal mama le ngari ni sundan te walisa ada a ngari mi adam hin lilla di dira mananga ara gol mina burma von mina yam bas mari chatta tani wani sumuna gi hum sumuna sumuna chiwala ngara yam dal mama dati abon tani wanda wani ni sunda na didegera ani yambas mai chatta tani wani secretary general mangare mandaga di yambas yandaga di salamata an burun kama yin burje di hurazimi yam timana wani fitam kisumuna wana zihin le toka wan tok mazir wanda fa majena kikijino na zinchini wala ambada wani ya zini yorta zini ex mai sumana nga haza njunda nga da yam sun e indatida ana jidika tanana proje mazina wani li sunda ni yam lari tenk titena li sumai sumana nga wi iri pada anu proje mama ni kalbom kona nde nde dina halang yam tigen chiti chiko la halang nga da yam uli andaga indatida fela mai dan basi ni yadgika ni giya fat mai di dogo yamma deuda goryo ni jaki na dog va yam biri namba korwa ho rajuna ka tani la dan bas hati burmi ni daga humu ni huma junun sunda ni burmi ni korwa rajuna tani sama imana da dan madad wanda faga wi jibina tetan mamut gasara kun kago tai dan dimirim tulu sunda mulata balam jo vaga la zama chere marani anu aga jide ngara mo rajuna humba ni agmi an kaga depna dew dew dew di dew na hala a sumana ndaka kazina mai maraga ngari kike radio na wani amevaga ha ga yoro mamida ani sumi tukuri buru la na lonan samihi chila sumi dangaina na lonan samai man de muwila da an vaga e katimi sumi hala halonan samihi da jiva sumana lona padagwi avok ndari yaganina halona bivunum kagana vaga bo bezeke sumana nga cholti tetuna kolo abo taygina deuna hin a injuni ge tay semiye diyana zeum deunga tew injin a gudi asama deunga tew a tor yidimi a li ni na technician ngi nga humunun tliso kole kole na gere kan gidep mangege gege na halamuga kakavun radio na

Na siya na dhura ane mineji di ndiga, dhura te, dhura za vaksinasiya ma gandiga e. Wa tagira no dhuri chana gandina vaksinasiya, dhura ane mineji di, dhura ano ina pali za vaksinasiya ma agurto te rama shabar chandiga e. Ina ara gandina dhur ko chana gandina, maraya ama ano ministra ano, ina doktora nga, ama arano, ama partenere ra ano partenere finanse, ama gandina ago partenere ane hakuma e gandina, Tēk nā zā inō mērā dhūrā rā inā rā nā dhūrā shābar āgō chādhūr dhūr tkā tē dhūrā chāna dhūr kō dhīlī gāndi nī. Chāna dhūr kō zā bīlā inā nō hālā inā chīngā inā dhīlī gāndi rā wukirā nā jekam wukirā nō ngilu nā rā chī āgō dhūrā nā mūndu inā rā nō pāli inā rā nā shishār chakīn. Tēk jirā nā mērā dhūr chāna dhūr kō dhīlī dā nūkīn inā rā nā zā dhāwā rā gurtu dhīlī gurtu tē rā inā rā nā Ama shaba dili dawa indiga dhruko inara gana dili da nukint. Terbara kar nyamener anu hotel anu kar nyamener Radisson Blue indiga kar amarano una pe indiga amarano ama sa chindiga Office National pour la Promotion des Emplois indiga una pe indiga imre ama partenere anu teknik ama partenera ano hakuma musada ama chandiga gennagi o durko ena otero chana gendir chana ano gendrana ano angbo hadr chena sekretar ano general ano minister ano ene ama hirma di dinna hirma chenga sekretar temre o dur temre bala bai mre hadr chenni ago chana durko zahala okra ano hala no okra ano jikangar zama shaba mre inano unape ama hir unape ena zama sa chenga zamano shabaos ene herme wo sachanga inara ganna mere ayana mini secretary ina ngadar ko da dilli ishash ina ina rai gair chindini inara ganna dur ko dilli da nukint wo kin nung za hal ha kende ra mar herme din din na ganna mar no ina ina shisha shisha wo sachan de za mar no herme din ina inara adya da dabur chindiga te ganna dilli da nukint terbaran ayano preza ayano parti ano in RNDT le réveil indiga sur ma paimi padeke albert mere yara gna ano dobar ki doba ano odur doba ano logan oriental odur ki gna odur tenni amarano parti huma gna ge chana ge ni chana ano ge ne chana siyasi za inarano siya parti hundo kotter ga za parti hundo dilli da amarano parti hundo adur ko chikka dilli da hermande ga Tajiran udur amana parti hana ganna dilli chapchini inara ganna dilli dara gair chandini. Za parti hundo mire kogoro kogai te ganna dilli da nukind amara parti hunda ganna udur burrai gair chandini ina za hal gendere amara no parti hunda ganna dilli da hirmende ga durko preza hunda anu parti nga erendeti dereve mara ganni dilli amara udur chika dilli washen. Terbara udur musurur amara no ano amarano comité ano membre ano provincial ano recensema ano faz trois indiga mara durchana gendini chana ne gendrana za amar recensema ano imano mininga budinga za recensema amasha bagna hisab undo gendiga ina recensema indiga te derko diski ano mininga re buding yom 20 ano shar sita buding tajran o durchana gendir chana na gendrana no delege general ano ni ano ba ini bar qazal ngmere chana durko hadir chin za dilli yer chindere inara gna to ja dilli ge go endere ago za inano re san sama hisab ano shaba nga dilli ge endiga za hisab ano shaba nga mre ano yo ano fast strong dilli ne jenga zona no mos bar qazal nga ne dilli ne jenga durko tajran chana dur ko gaendin amarano komite agna dilli rai qar kendin aanu deliga aanu odni aanu musurun ahmre dur ko chana dur ko hadir chenne ter para aanu kar yemen ngoski oljua a minister aanu akhari ya minister des affaires etrangere ngod

0: una kosdo jegu ako jegu ndura jo chad
1: maje bola jere kem loyango konje kreyin kembet ke mandul re nadaran ngani ya gat ge presenté nya ya de adi nya ke gir kos gla ho tango konje ke jian e kembet ke mandul no re ngo kon ke tngam ge adi jingen de no jitla kat ko wal sene na ji ko do klaran go nya ka rago ka do or na ji ni kan daga adu madan ke jian gen jin sa ra ya ke tno ni ka dan an ke jian madan ke ra ya ke tno wa a ja jian ka ni kwa agarinta awor na jigini kadan ngokom ri na riwa
2: ni me chance yam geningar mami kembe mandul tu kombra centre claram na na e transformation nya kanu kag ko nganya gitu yuburai go yuburango yubu moringa go jirndi go cafe wul go yang gany ke jajira ngino
1: tida ya gir kosla ni ke ya gno ni ke inke yando ni ke dam gratwa ke nge kembela ke lukran toa
2: mona ke te da mura ikol me apre re ikol ni a indo ya o mara da de ka was ke te gutu mrem di ba terminal to da mo am di bebe ko ro kum gutu be mo ya ke ra le na grandiem di komra ila gum to ma mre ro na pa na ke ire ke to ba na kum la information to ka a indo ra ya do e grace grandiem ila mo formation to ma am do ya ni bola de so mat ni
1: indo ya ni kembela ake indagawa
2: taklegino na jindo comprano da pre gotan jisra visitation jao do bago dire mundugo bien kona na metia burkinabe burkinano na re compratan doji lorayani
1: mache anike yanto ni ndo nike ma irekiang kaila tama dari nike yag nike yai kwa ke ya association wa
2: yema ikeme o ya association ikeme o me yema ni yubroi kanjirni do onyo yubu rongo yubu moringa o yanona jirani yanona kom ikem association tnona ayinu ayira kom ganya simwago ko silk bog no loraya ngona nuna ayinga permanence ayira me takuj tnona o ngangi kai dok nyak bena na ijen me ayinda yin horo ngoni nure unya takik kirik no na gotale dok lorana obje jao association tu lorana jajindrani yani
1: kand kag lokngan tor senta meke airan bae kadeng gen kand kag wajdo roin no ho wajdo moringa gno wajdo roin gno ni ke arai bae ke kadeng gen ya gno kadiran klan no wa
2: ye kiani na jao ko kan jiang ge group ma na su group ma dok jinda de kembe gtu ngan be gtu no no dok kreg no na na aban ji na na ke roin no eske jaj gen wa dok an ni an kuton ko kem dor tu arin kumbol gno na arin chiko jaj togo jaj njir kreg da nin kok njir nko kom jindo du formasa nun jir oit nga dok nin na njir ntu na jin tutu kata lo na arin da jaj njogo sedu oye moringani kulun chiko jaj wakag dok kumbang as koke kan na ti no na jaj jau da le jiko masi juay juay juay jira jire jina jita apre jiko masi jisiba ta lo na kan kendaan to na jor jira njujun ta jiko masi jikas ibu ni ye rongo na kulu ibe o ye rongo na bat no na niyati alita sauvage mais on a beaucoup la comme du guerre importance là joati tel que joa pépinière ngan mango go kirig no na ta e de jino
1: awor la koy do roi gno ni ke ene ki mbulun tan ay ratan e kadairan yubuno a joy ngeje ka ada najin tan a to ni ke iku baita ke iku mbulun tan ke ay rata te yubni ke ate yub kum ngara ni kwa garwa
2: ni mbulun ke mbulun te ke biali ay sai kia a watan ay kutu kan kianto ari ay togo salten kin gitungo agno tu ay togo da aunju da lona ay kan horo kem simat da njir mar omas 8 heures de cuisson ou 9 heures de cuisson da ngon ni ay re tik tik to de ko wul kan jir ko injir gudum guino na to njir ay na tel salindum no na ne no da yidum maj da lona na pay tel kan kem sakta da na ay ine to ay kan man kson da pay ni na tik sinay naj kem bas kunju ni na ay naj kem yakunju me yak salte no na igotari mara ay naj no omas tuwa kali supata ay to da ay to na na ay way kanin ke keme da lona na ye na ji kemi titi pel pele u iri no na ji do mare na ni tut kono da lona na gaj krig na ye na un be tan tikti man machine tan da lona machine na to ay krazin na tel sol lum titi bat ko ke jajira no na da lona na ke che na jajin da ki ji baratas ne ainda ki ji ay te 3 na 4 na tuku kulo no tai kan man keme na ainda ina asi somi ay kem basen ku bo ainda ainda da yibu ni te do to ti yibu ba mang ko no men do na klani tap nga ina na ji te ki system machine tan dok machine a usu da jire da ye ji yere ne ki kem sima ku bo go ne na ji jinga ni yibu ni me ye ti ti ni ki da la no na ay to wa na ji ni ne na yibu ku gojro me nga ko ji nga ngi ku la da gerin diferansa ne a na ida ne yibu kun da me yibu kun da da gejo ni ku barate no ni ku non barate nikum non barate na ni ik serve keme bay botoni keme me ni kun jirni botun te ko lun jirni don yano na ai no ni ku kun jirni salt te yibu mangbe ne don na jiji sanya o jindum yuro jitu jadin kan kas mun to na kan ti te yibu mang no ne don na majita me sante o on to na buka jil gumen jin kon to na sadan jindum yuro jitu me roi torin kon na imbusa me ni ku gojro no na ni nan kaina majita me do o ye transformation produit cosmétique ne mais des grandes différences allez à on a dans le truc que j'ai dans gâte il faut que j'ai litre na 2500 non ni dans na j'ai dit dans gâte mais combien ça na litre ni 2000 mais le fait de transport grig ma il est emballage y en a j'ai augmenté gâte dépense dans ta aira gâte ni ay gain quand y a que mo dépense ni ay calculé donc il y en a marre que j'ai dit du coup là j'ai dit 3000 oh ni que gojro j'ai dit 1500 2000 dans na na ramba ni que gojro non mais il y a une différence donc il y a une différence là on a des gars sanitaire
1: match or la cadre yibu que koiro et bonne noda match ta mia santé yibu noni ke ani ke garni kaywa imagine
2: imagine ganko tamriwa nto ati ki kembe jiji kombra nona bal madit nona degu almain to france nona an command projet jin to platform command nona donc jira na di jeni tonjo jin fetier da jona o jilaki yibu na chat nel to kaina na ke yibu ya jina très riche na encourage je ke jira be ke ja ke te da isu tam na ta ke te ni dik an ke kembe jit nona ke rien ke machine ke to bay na tek tek ten ngan yang kreg ke meno na ai de ji ke bina yibu ya jina na export do be kran to be yan ji ka te se ji gogu na machine ke ran analyse na ye yibu ni goto
1: Anthony Jorna ji ko ido roin la ya moringa ko roin ni ni ke ibai baiwa
2: ye rongo ye moringa da ni da tapi de man ibroi tam ye moringa ni ye kan ni ikungon dok aisba aisba ngon ni tu aisit da apa aisai kan kandani ya urndujun te ka urndujun go bro benon a urndujun bai ne na mun kan kanda na koro mutta koro so awur ndujun tu kada ye commence ay cast na asi so du tabirtu da awur yibu kut na awur man kutnga sei ay wasi wasi wasi wasi wasi maji kilo kasi yibu tun kono me ti koro so ke inga na maji pata inga de mililitro bai donc ran toro on je sais que jira machine tina jira da tendul donc jinan ne na kuma nguto da ngai na yibu birt o yana na a permet que jaji wai tiang ta na jubat yang na rida fa jaddi yang senta jawn ke kete me jibu moringa na yana jinda gat ngai na klani kai kete na de gir na ne na jia ma de no na na jibu moringa ni bu na ndoko na na jinda ek 30 min da na pa na me beji na jigir na ne na yana do be kran tu na na yibu to na inda ni som min mo na me do be tu me jin jigir na me da ba yin ya ten kum ji do tu na me ndo tiki inda som min chat la na de gan ye ko simbo dekan do se kutu même ni ko jinda 30 min ko to na dekan non rodu me dek gen vale ani an dogon encourage ji passe dans na yibu na ra anda tor ngai
1: ni ke yibu moringa ni ke ngar ni riwa tam a soin ko ake ara ri exactement ri toro dendul to
2: green ko bar moringa no na kagun ko na a soin moin kir 300 maladie donc ni kan na bina kadna ngran yana dawatu ye yibu nin jinja jirane ti ko komitori a ko problem vision na wuro good committee committee ay te ksina da a war ndondo salte o yimbi ka tori na ko a wor ko to i te ksin i boko kure on ara maj kem kngai to o ti jiji jeng ko to gun sei non ndar do a ko sa tos na da andu mun ko na andaj kem ndar no na ko dok ara genere dendo na de kitian sutu diang ta je tu zenga ino
1: imagine ke I gotten kembet lango ya ke nyanya sugu no ni ke island ndaga kada I gotten wa
2: bekrang kuna na inga konje ku kunjin do betu no na tika are in vacances o bi are in gon lo be no na na ni nan do gon seji da awn do betu gotten meji comprendre no na jeji gati njamena lao nganje ku njamena kala na ni na ta na do gon seji no na gotten ku do bekrang to bai o me yibuni jirada edejin ko edejin ko ya no jeji jilan ganje ke kologo juko jeji san ta ji tu dam dek jian ya indi be ay ngo ina ne ay ngo integration ay ngo ngai no na na gokla dingam gnen din ben na ya to me adni ya don e gus gatn to na a permettre que jeji na jungo in kanganje ni me ye yiburoy gok en general dan transformation na e de mon ko ngai
1: majma etiquette git etiquette nike ay commander na ke etiquette nike si ko agni ranwa
2: di commander
1: ke commander ni rawa
2: ani commander jamena lanko comme association non ri association non que j'ai ngan ngera informatique kirif non la donc jinda ye ji bruyon tout mais nen ko garenda na karan ngan chantio ji desin ji dadi que comme ya roi ni kandan kan roi que me kirik non ya na permettre que ran chantio ko imagine
1: maji jorna ji lankai o man jindla ni ke jini ke iran bayan ke kadin era mara ibola ke rena I katnuwa preparation yan ke prepare baywa
2: njini ay way kanun ay kan kem simat ay boku mandoto anjir ilegir ki 5 heures ko ki do bitno la ni commencé nda horo mara yan kaku 17 heures ni dan jie yi tu match donc yi di kono na na iya iya do horo no ni ay tik si ay commencé a won goy way sa nang jaman kengong to na ay kan ay menage kreg dai bun bu da ay commencé a was daka war ngon kundul ni da en je tugu yano de man nan kan din ni geman kay nok de kreg de genani tam ay depense gus girman ngay dok ay tugu ku munju ni munju ko nan ay tele ay kan foro gugu ay neg daka ay nan gire 5 tuno da mare lo neg tuno la salte ya ti dotu ate ti du kulu no da ne san ko te menga jun no ay san da après mal au moins une heure de temps il te dit ça il quand même gassante là aïsen raïsa que donc il n'a qu'un sac de là il a d'or et il a cuisine tout ce qui cuisine à qui est à gère non il a d'or donc là d'or joe comme moutane n'est il voit il n'a pas d'or ndum majini men decree gda njir non ndoko gingo yo wai najin ko na na ne na gu ni gutu me ki sa nga ko ngi sanya ko mas tam iko iya ra da tam iya ko enjir doka ira ki munju nelu
1: maji ya gu tu ni ta la ni jiya madagascar dra ne ku no ne ke najiri ka un ka dida maji ki jiya gu na pokun jidu no do tun jine be angon ta jidu nga gni wa
2: mana ngai no ma de conseil nga ko mga ke dunya ki chanto na dunya hindi be kingo dinga mari indur toroi tu te ke era transformation tu na rana ni no da ki tun ta du I gat ku ku karin ko na ka o ko ya de ke ku ku sina anjame na tuna na ka no commerçant na tania gat ku be o nana na tania ku be no na re kan jin suku ai ngan ko gi ke to ba yang gom ngan te ge me de I da na in je ngo dingam dingam yang ga me nyai san da ga o me ngan ga utun bi la ni ran bai do ma dang kai no da mu dang ko kom gu no na ne ten ke sina nen ko ko batsin do ro do te tak ingan ka ta da me ke ngon ta dingam ga ni o gogula dingam ga ngin no na angoni jiang ga kinya to jidi tu ta akulen ro do to me ya go to o yi na ni ge dingam ni ya to bai me o yang ngai ko to ro ma ngai no na ina chung ngan mu ga ku tu ngan ma de game no na to ro ma ngai me ne festival ti na ma dun ko me ndinda amana na adijin ti din ji ni na dairi mo to be ingan jan sar go mo na na inji a pa na o ya na inji ni be wa mo na ngai na dai bo se ko ko se ni na vacances d'accueil.
1: Aïe, on, quand
2: kiyo kan mat gigzo na ke ad ngan ga onda ke on ta ren gogun na ad dan ma de na kiyani ne na kan to be njini kan to be mas ibe da lo na a permet ke ngan jigno na culture de na na a gern men ngan kre gno nji no na gern kan kiya lo go kire ga me yedi ko iburo yo kisan jin khono me gern lo ko ku yani ato bay bay na na to ngai na ga ga kom gno na ke ad vacances na na me 2 semaines 3 semaines ad ngan ga un hôtel rien bien na ma jingai
1: merci chorna jingai na mrai merci kaita
2: mo ko mrasi merci ngai
1: ta micro to nilim ta lui stage nan ge ko sa yan to ba na e abdoulaye touche donc rang ta tanga jingai na baiton merci
0: kulara tene lo kisek buna kos do jeg akoje gundu radio chat.